fama shono kwija chaba bubu. Eh pan ba ken nan thobale ye. Pan pa samon choso, choso, choso, choso. Tara joba bakala. Yan ka ku dia pele pele na kwanga, ban choso kala mi ngana pa la na ka ku dia pele pele na kwanga. Pian to vete tapele jod la me. Hein? Man kurman dia.

dog ji baydo haruna dar taama rama al fakku ko jogi wotu to sunu nan sun e tanu kaas bu gije o mo suptro ko to ko to mo fada ko de de fitan ma se o mo wadde kay amadu maraa ko wila o jogi kitaabe gije mo gollu gollu ko gon gon mo fada ko de de fitan

gane mu ilam dem be jono be ponna baba ngal yow be kola ngul do bugul hay mun hawra na bi bi mo sul tayino wana baba mo sama be kodi ngul bi bi baba mo sama ndun den baba mo sama doya amin kodo mosto e hindi ma da baba mo sama.

borom kimbal ñay ragal du ko xaraat maymuna babas daru njay daru njay ma pende boy job jarna nga ci salam ci jere abdullahi jeyat mo sama nga de

Ahmad bi Alhaji Alar Mamadou Lag sa yi chesta na yen bonu jodi chesta ke o bonnani diri ali modi welisan ko wawde no wawde weldi non ko non wayedo e metodi

barka Saidu ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wirami Saidu ba kala ko na yotaama neddo mo buri ay huni bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona min je neddo mo de baado no baada min jodo Mainjaiba, Gure Grand Dakar.

0: ganor ko yakar ya bibi wallahi bismillah amri bismillah he non mi jabi suwiti subak ken yaho be garti babirano kanno di amadu wi amadar kay amadar o iban kam holide may bi pam may amri baba mi ko degu min ko ni mi ko min buri yago reedo ko min buri male do woni joni mi jogori habo e jaake jonnon adu ayata saanani pullo so neɗɗo yafarama yowanno jafaraɗo waɗanno minne kadi somin haali mi fenata ɓayri ko bibbi bammen kaldu so yiiɗi somi yettima mi hirse kono ɓayri mi aadaniɓe komi jaaɗo e maɓɓen kadi mi felliti yadde maɓɓe so hiɓi so yiɗimi waɗe kono fenanta bibbi baba men ɓe o yimo amadam o yimo nam o yimo ɗum noon mbatta hakkille ko mbimami ko ganda ko jamfo o yiɗo e nokku foo toon mbala oyi mbala bangge ma sa walani bangge ma o wimo sa wali bangge ma tan ɓe mbali bangeji mabɓe wisoɓe donkani mabɓe odene lawol heɓe mbarma ɓe jamfoma e lawol heɓe mbarma so naɓe donkade ha yottoyta ko on yottoyta ko tamba son gari ha on jottima tan woɗɗitoɓe mbala bangema wimɓe saɗi yedditi son ballidi kumandima kumangu jappa hirki ma o ha fewa leydi cuɗɗa ɗum gudere mbayano ha leydi ɗoni o wi kuɓa foyre o wi keɓoya toto foyre nde o wi ndenta gomiki hakkude mawɗum e to lelɗa hikki o ɗo maɓe cikkugo ha leydi ɗon soɓe ɗonkani ɓe mbaɗete ma yi ɗum jiira guite ma ɗen ganda kalano an ko mawɗo lelato yeko sukale liɗɗari mi yiyata masallah ñande araraba jaaji bambaro wimo amada o wimo nam o wimo sa jaɓina yaata jaaji wimo amad o wimo nam o sa jaɓina feeram a yaata o wimo jaaji komi jahowo jaaji muɗum noon min ko ɗo koddetim ɗo tawtotami jaaji hettiɗo e ngol mi yahata nde ɗo wolde amadou haɓɓidi bago muɗum ha tiɗɗi o wonde sukaɓe fulɓeɓe ɓe jeeɓi eɓe mbaɗa fedde o
1: ko jaatan fof kono hankkadi nallugo diri min somi aadi mi firtata aadi allah

Andy Schumacher dran. Ahmed da na ci wuré duppi hen légal goral mais ndugi be payto duppi ngal ga ndugi payto tan nga dit min ndugi hokka mokka nga dit be na ci wuré be na te nay be changi ayna be nay be namudire ayna be nay tawru ngo fa nga dit rendi tamba di lu gergerle fof no fotirno nga dit diwan tamba ko fof rendi be namudire amade hare ndey ha wuli tan wajibe kanyum en ndugi ciortri sen seeda haabe laabi be ngoppidi amade hare he amar namudire mabbe habe poli amadu be nangir dum juude be nangi amadu be kabbi dum ha tiidi be ngaddi dum to galle de ma jamdi do wajibe kam dara ndewul tan kanyum en ndugi koti hay goto hedda hay goto mabbe kadi ma yaay kam fu be koti jolof leddi amadu amadu folama nangama habbama adda be ngaddi amadu galle de ma jamdi do be mbi o do woni arno be garu gudi nayi ha be mbi baddo do bade bu don ha beta sibu taggo non do fu ko kilcite jonnon so weti tabaldi fiya amadou ligirsi on aji ɓe mbanno amadou waali haɓɓede yakirali ɗe jonti ɓe kirti debbo dema jamdi ina wiya yaasi andi yidde ko allah watta amadou tanji waali o wi toɓe allah waɗe jamgal de wonede weddede fo ittata toɓɓe de koɓe ñirannomo kon allah gaynani ɗum nde san debbo ode debbo debbo dema jamdi hono yaasi daari amadou to haɓɓa ɗo ɓernde makko de bonu yurmi amadou ko jogui mum juro o yurmi amadou no fewi o wujjiti kanko yaasin o addani amadou hirani amadou saɗi hirtade ɓe kirtiɓe gayni ɓe natiɓe leli ɓe guddi suudu ndu dema jamdi e yaasi yasin tan ene leli en lelde dema jamdi dema jamdi ƴetti jungo muɗum fawe yasin yasin filti o wimo yasin holko woni yasin wimo aɗa andi ko jinmi o wi wallahi men o wi oɗo jiyaɗ allah mo kabɓuɗa so weeti subaka kaɓɓitama mi miyiɗa mbaɗa oɗon nen mbiɗo hosinimo jinmi so weeti kaɓɓitama gacca mbaɗa maccuɗo omo ligganuma e galle ha so hubbanat pucci ɗi o mbay sanma so ndungu tubare ma mamba sabar dem oyimo ko ɗum tan o wiba ha o yi gasi oyimo joni noon lamɗo kadi e konngol mum so weeti subaka yimɓeɓe gari ɓayde garno nangganoɗ fof ko hirtite soɓe gari hono mbiyan ɓeɓe o wi subaka law ndawa soɓe gari ami wiya dawi a woppan ɗo konngol ɗum ne kadi a hirti ko hirtitake sona gartuɗa sa arti mbiya ɓayro haɓɓitama o firsa kankaɗo hirtitake min dema jamdi wimo gasi salatu wiya sallidare dema jama tan goɗo wi holi joom haaju dema jamdi haɓɓidema mojati towru ngo nangue tuggui tan ɓe piita balɗe ɓe kawreto balleji ɗo ɓe mbi joni noon nangganoɗo hanki arnoɓe honde nayyi ɓe won hen nangganoɗo ɗum jogori hirsede ɓe foof ɓe kawrete galle dema jamdi ɗo taw yasin yettima haɓɓiti amadou amadou hokki amadou ñam amadou ne joɗɗi to galle ɗo ɓe mbi yasin ɗo dema jamdi woni yasin wi dema jamdi dawi ɓe mbi joni noon nangganoɗo o min gari ko yo hirsa yasin wi wacirani mo konngol yo hirside ɗum nene kadi o hirsitake sona dema jamdi arti ɓayde min komi debbo mi yamirta ɗum sana hunde juuti arti yimɓeɓe gari ɓe mbi dema jamdi minen de min mbino e nangganoɗo on hirse ɗum addunoo min dema jamdi wi on kirsano ɓe mbi ala oy kasi ɗum noon goppemo ɗon an kadi ɓayde yasin jaɓani kadi yo won ɗon wona maccuɗo gallo min waɗa maccuɗo mbo liggoro mbiɗo hutoro omo wubban ha so pucca so ndungutuɓe walla minam ɓe mbi basalla ɓe mbimo e nguɗo puccu an toppitto o min mbimo taw hono mbiyerɗa o yin mbiteɓe ko malal ɓe mbimo yettoɗo ɗo e kele belti koɗo ɓe mbimo ɗum noon a toppitto ko jum amadou ene hollaɓe wonno amadou ko bonɗo mbaɗi no fewi ko ndamajo no fewi ɓe mbiyata amadou tan ko o tigi woni majjuɗo no waɗi bonɗe mbaɗi ni allah waɗi kadi amadou so fawi hundude puccu ngu ƴettanaba ngal ngal waɗa kuttude puccu walla waɗa caggal puccu to puccu ngu wona e diwde ɓe mbi allah bonni majjuɗa fo yiyananda hay laba ngal wattirte amadou funtaɓe si haɓirnima guite mabɓe watta laba ngal ngal no haɗirte ni dogna puccu ngu ha leppa waji yetto yarna puccu ngu so yarni puccu ngu o dogde ɗumen ne mbaɗa o fando wuuro ngu o telloɗo o yara koyɗe makko mbiya hay kora majjuɗo yurumini ƴewoɗo allah e makko mana hawnade hay so yarni puccu ngu oɗo waɗa ɗumen nam ko wat

0: sant ko dit en restaurant rewbe a ma sant ko dit non ko yaano do ruko ma yi to ni dimoto do be ni kishni hande bi ngori yaltude fulbe be non hande ko humantebe be ko matte karmo galde
1: ulba
0: oy wallahi oy ko dum woni piyande de oy ko dum woni piyande de oy maccudo makko nana timi bandal woni bi ni miji so nani piyande al khairi warto ulba ki hirnde oy bambar makko bi tede jaji bambar do oy passe Allah ama sampoli lu ci ses fadi wu bu wetti wono tan yere jeera bayna yedde wuyde yere jeera ba soyini do ngal ngon amadu dogor toni wiya ene luk wiya kadi ma rabi am amadu ko mayido ma taw kam mayido wurtata amadu de kadi soyini ma andi ko yere jeera ba kanyum yotti tan ha jagge yero yero dali ba tan addu ko amadu wiido luko wi ala addi ma luk ha la tam ko kay wure ki da mi tan do ko banal woni ngari do rewbe ma hande ko ni koy yaltude kesu kisu no be hande fulbe miji ko manede bi miji no piandal kay de jindili min mi yaray woy mi warto wona sa fatagala o ya anda kiro to o yire ni ko jaji bamba do jaji non ko tari no do kono non fo wala am andi yeni o jawdo do non fo wala kam hili hirde hande o ila baba na mi la baba na ko mi tan na fitaru jaji o yi mudi ma rabba na anta kuluna hande o wi kala de hirde de pusi hirde mamilar jaji bambado ñetta fi sherdam fitel mi fa hofra mi wula jaji bambado ndew lu kaani ma yitte gatt ko ma gatto dal lay fadde la ma ko ñi yaa yoko to jaji nak nak mo rakki wuro be hawale ko pal faaw ne saan mo kide ko pal faaw re wuti te yirde ko ñi ci yirde fitel ko yitte fitel o na fay wuf ma ko wula ma di wala ha tiide jaji ngal yirde ne yaa jengi

kan denji ala fuddu ndu woni kala kan ci buddu fodi jida no hore wonkuru ni amadu nangi fantam do mi jima golle wala mudum hakkude mudum amadu no amadu golle ran noni kanko jaji ton defa fantam on hore do fuddu ndu weli mo fantam o weli mo mi jima kadi golle wala amasa golle de tajjaji tureli di buki o yi mali min funnangi mi yani mi leli mi hirnangi mi yani labi de ma yobata jiminna tumu ko jimi laral tawa kala ko joni nye bo dana dabu dana ko takki dana mun kaaji tak Allah ko joni baanya na fama sampori dandi waaji bubu jaaji molo gorko jom di bangal yey nyeet nyek suko dogal lepp mo dogal nyari jangul amma dandi waaji bubu jaaji molo tumu ko jimi laral tawa kala tan amma sampori kinni tori non tan yotti dare hirde jey jey indi mi jaba indi di gang gang o jam hirde man ba tayi ni be nyorti non yow jaa gorko di watan nyang nyaw di watan jodo di mamu yecci tum tudde yepp ci nguur bayri ko mu dundu mi mi yaari koy dam jaa gor et la bugal tan mana jagal jagal puccu puccu di wata wa yitaani sawu ci ko ko hunduko be nang ba daj gutuli be ba ta ko mi bayri puccu di ko jojo di min mi yaari koy dam netira mi kam jam ko hun de sari sa ni kay wor ko puri koy jam tan wona amadou ndaka maya wi wallahi mi maya amadou bama koy mo sampori li ba amadou ngana wi ko mawro lelo toy ko sukur kali limi yeta way jadi no feram wi wallahi mi nani feram wi ko baba o yew mbi andi ko Allah wadi ko dum talla totto be Allah wadi jamal de ko Allah tan itata ko Allah wadi amadou ko amadou hen mayta tan fulu be ko ngani nako Allah gaynani andi e mabbe ji habeti shubak heddi hen ko amadou wiɓe kamɓe fo yoɓe ndendi ene mijjiyande mabɓe Allah waɗa sampole wi ono dindi ko wimbo amadam amadou o wimbo holko mijjiɗa e mabɓe noon o wi miji mo ko heddiɓe ɗo ɓe ko warde ɗumen ko heddi hen ko kala ko doctoromi abbo ɗumen nami jaggo ɗumen o yala o wi amadou so neɗɗo woni jiɗaɗo e nder banduɓen hasi mumen jirta ɗumen o wi amadou accirɓe saabi muñal accirɓe saabi ma nawa ko Allah waɗe ma ko o wimo kono noon jaaji bambaɗume namɗo jaaji kam holkoɓe jeeni ɗum ha

wadde hirde jaaji be dukki kam nay be mi nonu be dukkam pati ji wotu mi yimi ha hirde gaso o wi burum nan jangade yana bayra hiri ayi jamo jahana kol ci made suba ko amadu ene leli e jaaji bambado pini suba tan jaaji ya bari gorko pullo jaabani burde mo yotti o wi ngaran ko nay pullo sali jaabani o wi ngaran ko nay pullo sali jaabado wotu wi amadu min demiro kebde nay amadu o tottani manay sampole bi joyni amadu na sambe dugi bi pali amadu bi bi anda bonni bamba na hippi tan min bi ma tawi adi bi dule bi sami ya fara bi shilmi nan hollu ma nayma tan al arti boy mur non hollu ma nayma ko holla ko ci amadu bal faama dubi den woni walde makko e tamba kunda do na cherté fundu be cingel be bal bal den ko walde makko dew tahano nganda non ko neddo woni fof ko lombi day aduna ko woni kal mi toujours kongulam sa jambar won kedduma do sa gando won taddo sa gando won burdo ma haddu sa juuti balde won burdo ma du kala ko leddo wonne aduna ko lombi ayi amadu na juuti fo o yi wodi poldi ko ha haddi mo wadi maccu da hi gorko piyo worbe kay ma hawra gorko piyo ama tan jwali bu jaaji mo non o may ko yeti duwadu bur o sa ane kadi woni mo safal be ni be irgil baliya mani halan to may do do imbi madina o mo yaade kunu sa kumar Amadou kadi ko nakati to duwadu burdo

bobi ko mi hala ka safal be ko wartam kam ko bandi kural kanne ala ko wawe mako bobi ko bayanna de kadi sona o halne be ko wartam ko be gandata ko warta am kon non o tarfi fitan mako lubi hakkadin o yidi hollude ko wartam ko kam ko bandi mako gasa ko ma ya taw lorai ko no diyana tan ko to wi bay horam de o yi o wi irtu kala ken nanay horam e o wi misaki tikala ken gido be gatta hayre ngafina mi hayre etta horam de lennay hayre ha fe o wi e o no etta hayre o tarandar dar dole ma ponno o wi bay pushita horam de piya horde ha la la de horam de denda ni woni min amadu ma yi shona no hay mo de barata ka har dan o naran gol ka fori amad tan batin dum bubri wi du tanyamo de morna ngien itti allah do rek itti horande afina am sampoli wat dum jakana adu hayre mawni hayre ko teddu do fuyu itti hayre na fute mun tinde tan buli hore amadu de ko tecci amadu laala di jirti ngadi yatti don pulo hiddi be jaba di jabba mako jewo hawri fi yende wotere ni dunoy fitele o jawli fitele o wufdu men nam filiti o sandi hiddi limbe ngel be jaba limbe ngel adi e mabbe shudu habbi shundu wati di dupiti shundu kadi ne may kam fogo don may

bigyan ng sorido na nagmamasumot mo. Malisan ni Lil Bungul ha, family Bungul. Saluli. Sa depan tayo mo malam, jam na nyala wala jam na lal. Uy baba ande ka ida ka. Bari wa bi fitin bundo lebul inay aduna hene. Min mi ala bamba do fiyo ngol lebul mi ala jare do fiyo.

0: subi no casa. Un fini subaka. Kam ku suka jare do yotti sa de bandai mo baba mo na. Oi bi do tempo de ko lekki gacci. Wai ko no bota ni andi de do ko bota fu inai hawti dum dum yeta gonka hawti dum bayda dum ko hawti dum ko tokka. Oi woni yite bi yum.
1: Yeah, I'm going to eat it.

ñaanu ñaa ko daal su ka bekkoo te mbiyaa bi nuwu su maayi jëm nga.

Monsieur Hamidou Boubou Diaye ma laaj ko sa samaan tele bu yaaga do ndey teddir de bando baba meero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil makko ko baam makko wallahi min ko seylam ko to am nafli ma o ya kaw makko Muhammadi o ya mawlu Oumar Dia teddir de bando dana yoro mojo malado ko buri a jamma je belsik ko di do kal tawi diwani beljere fo mura anda anda ta ko mo di balaro ko majani balaro ko bonani majani bonar kal buri walidu wi non e to la malla di da bonati sari nyaaga de dimmo majani bawli le yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an gardo nyaaga de mo amaye kanko mo garda nyaaga do o maye kuwer tawda mo nde hela ala ana don tawana mako fon gala don

Degat no, wuy ci asim ko de degat ma de. Manjat ba timbay me jigel bure bure ndak ginyaw ko dem ba dal may sa job ma dagot ma joje.

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan yoi. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan yoi. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan yoi. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Samba ya amgoni aktara ni awali. La garan kodab birai manungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bomi mudu nyai sambandi la nyai michi jam jami nyai hudu bomi mudu nyai majwati me nyai mudu darangoi nyai hudu bomi mudu nyai majwati me Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan yoi. Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan.

kon manyi nan doyon fana Nigeria polo Nigeria aben kono bi tanyi nan mo meke ka Emmanuel Bata Bata wo kola fana

0: lo wax def ko mune lo wax def ko lolou yalla rek moko man waye lepp luma wax luma nat koku mom dafa yalla dako dimbal won ci walu gogo ba taxna sam sa kaddu lu am solo te gor su nek war nay samonté lolou man do buma sayon wax deug kep kuma waxante lama waxante yow da ko def waye nak xam nga nit ñepp ay doomu adama lañ ñu xiar ba
1: assalamu alaykum may leen di nuyu waye yeen seen waxtaan wi kat dafa bëgg melni ngeen tek boru ceebu jeun bo xam bi xulu ñe nga ci batañ se nga ci ro fa nga ci jeun yi jeunu lifi na nga fa tamba geju ci tamba jëm geju tamba ci nga ci bir limo nga ci bir jël na ñambi ha kaani ba di lifi ci digg ba kaani ba nek ci digg ba yalla bu fa sul nek fi beug ba nga ne ngeen ewal bismillah ñu ne bismillah ñu ne ewal ku nek na yam ci kanamam ku nek na yam ci kanamam loolu la seen waxtaan bi di nduru kat lu ay di njambat dekk lu ay di njambat fi mu nek senegal waxtaan mi ngi neex rawati na nak bolu ceebu jeen bi moy war ngeen tek te war mo fi waxtaan wi kat war kat fi mu nek moy sujet national bi romb fi nak sujet national bi ah bëgg yam ci sa kanam moy romb li joggé ci bir digg ndab li bëgg yam rek ci sa kanam ko kon ko yebu rek ñu dem ah nga sor ciéb bu wéx bu kessé te yam ci sa kër baña dikk di marqué ciébu jëmu jambour li ngeen bëgg def ni kat man gisuma ci sama bop xam ngeen ni sénégal ak aduna bi yépp affaire jomay bi lañuy wax way war yi mu war li moy sujet national ah tayit Macky Sall bi nga xamé mi ngi nek di wax ak Tek Sonko diko teje ke def yef dañ né eh bayi len wax len ki door mu bayi door yi ah bu len ko bolé ñepp ci ben saaku tam lutax ngeen di bolé jomay ak sonko ci ben saaku nan dañoo wor askan wi lolou fan ngeen ko tek ah yef yi ke da nga bëgg jaxaso sonko nan la waré askan wi sonko indi projet am ku mu jital koku wor ko aduna bepp di gis ñu ni legi wor nañu askan bi ndax buñ démé élection ñu def lu peuple bi len falon ta gis wor yi ñi ngi fiñu nekkon ah du ngeen bayyi li ngeen di wax ah way vraiment man dal comprendreuma Sénégal j'ai rien compris dal parce que ñun vraiment man xawma lu ñu bëgg dal xawma ko dal man nak ah man dal xamna ni dal té doyna kéman dal réew mi dal balañu ko défar ndax aussi dañuy gis ak dëgg diko rayal wala ñu boru ko dem melni ku bëgg baña jogg ci toli tamaté ak nga nek ci tolu tamaté bañ ca bëgg joggé ben dom wala ay nen ñu tégal lako ci sa bor ngay wéta su bañ ca toj ben nen non la dëgg mel nak ak dëgg bu fekkenti ni ñëw na dang koy débattre wax ko ndax moy ciow ci Sénégal li rek moy sujet bi bu neex bi li rek mo fi sujet fi mu nek actualité kay buñ ko waxe actualité moy wor yi mu wote demb encore di jëw Ousmane Sonko taw waji defal ko lepp lol moy wax bi fi bañuy dem élection 2029 Sénégal nga ci goutte go xamné gi li mo wara nek waxtaan wi li rek wara nek waxtaan bu dé wor li mo jara débattre ki ngi na illustration ngi ni ci wor illustration moy lo xam li dang koy mandargal natal ko mune fang li kay moy wor yu tew wax mo nak wor ya dem ba war la jor mom lola yag na sax waye bi mom dafa tew ah wor yi nga xam ni yewoti woron dañ ko yent yalla muhammad ci pact da yi nga xam ni signé won nañ ko ah lolou kay bi mo gëna tew war lutax yaronte bi xex yu bari ay xare wut ak yoy yep di dañ ko war bu jël jaasi jabar lo ñom yaronte bi signé won na benen pactam ak yewoot ñu war ko ci la yewoot ya tambalé genn medina kérok lañ leen genné medina ray señu bari genn lañ leen def ndax yi war ah aduna bi tollu fi Sénégal gep taxaw na fi mu nek ndax wor yi ken xamul fan lañu jëm ken xamul fan guddigu beut setegul aduna bepp di

Africain bi sax lay wax bok wala ñu gëna min digënd Sénégal ak Gambie bok wa man nak xamna né ma ngi jotta dugg mom wuté wu ñay gis gis ñi wax timit dafa melni am nañ ci expérience wala ñu am ci borom bi ma ci am ndaw si nak mom waxam ji téggu wut xam na lu gëna nek dëgg waye film bi mom suyé wu lepp té ben bor olof nak né nañ ben lay pakala waaw ana benen ba lim wax mom li wu fi lu am bu dé nim ko waxé mom jaar na fam wara jaar limu def yépp ñu koy def muy jigen bu normal amul benen histoire bu di laq waye waji mo jek jek yi mal melni mu mel kon waji dafa jëg téggu wut ci yoon ndax say dom lañ lepp luñu wara am té muy jëg ci yow wara len ko xañ lepp luy ak wala nga war len jëmna dimbalé pour luy ñëwal seen ëlëk koku papa di am lu ci man lu ci leen ci wara xañ mo xam yaangi and ak seen yaay di sey ñom mo xam nekk tok seen yaay koku waro len baale ci len lu len di jëriñ waye li waral mu ak ci ba fofu xamuñu ko bu dé timit lim wax dëgg la gawma ni lim wax non la fa démé waye bari na ci ño xamé ni jigeen ñi seen problème am ak seen jëkkeer yi dañuy dem ba ci biir ñu gis yeneen buguma indi fi mbirum politique waye kon dama naan bari na ci jigeen ño xamé ni commencement bi dañuy nekk sa dañuy daw safa ak marwa sa gannaaw won la mbeugël ndekete yo buguñu la mais dañ la bëggël nek nobo ñu la mais dafa am lu ñu nokki yow légui nak bala nga ko xam nga dem ba ci biir ñu sogo comprendre aha ki jégu yi lay dox bu dé bop baax nga amé nga télu ko ndank rek bu la ci yalla na to na nga amagum ay banta koku benen affaire lay doon dara gënu to sof lolu nak bu dé yalla dafa la natto ci sey njabot nga am dom té mu yew nga bëgg sey sa dret bu boko di baye gannaaw nga dajante ak jigen jo xamé ni sey nga ak mom dem ba ci biir nga xamné ki intérêt taxon mu and ak yow koku dig bu reer ci biir tank la dig bu la jam ci biir tank taxam mom nokay génné lool la alors lolou nak kumu dal mën nga reer ci ni ngay doxale sa digënté ak jabor gi ngeen siax bu yalla deful nga nap ci dom deug deug dang koy fatte fatte dom yi tay lolou erreur la waye nak lolou yeb ay effet la mais cause bi waxuñu ko motax di ndaw si ni limi jambal ni mën na am lu ci nek deug waye li waral mbir mo deug deug waxuko waw li wala fi nan lu fencé sey nuyo won na ci ngoro ga dañ ko fayit won lele nak lay nuyo ci bir ngoro goor ñu bari duñ ko xam bu dee ñoom bëggeel gi gisal niñ ko si ñoom moom duñ mën a maitriser seen bopp ci ñu bëggeel ñenn ñi lu bëggeel ñenn ñi xale bi ni mu mel moo leen ci gondi ba genn sikki yi nekk ca gannaaw duñ ko xool léeg-léeg tamit am lu leen boole loo xamee ni ci mbirum pas-pas lay doon nga ñu wan la ak taalibe loolu dafa am jigéen du la wan taalibe dëgg dëgg dëgg moo xam koo mën wax ci suñu delluwaay ci suñu kër yi diine yi Sénégal nga xam ne ci yooyu nga ko gis mu jëy dox nga gëm ko ca lool alors que di tuddo wo lolu fekk tay yow dund ci ñoña dara dara dara yow nga nek leneen ñew nga gis len lolu nga mu xem nga xemem ko ndax lolu dem ba ci biir lamuy wéwo ak lamuy dund dafa mel ni gudde ak becc becc doom soso nak am nga problème alors que non nak la amé timi ci goor ñi goor ñangi nak jigen ñi di len tak di len tromper ñun dal bu bëggé dégg dégg li am ci crise crise de valeur mom lañ am ci bor yépp suñu wëlër yépp jikko yu baax yi ci bari dafa am yo xamé dafa dem seen yoon duñ ni jeex na nak am nañu koy dund ba tay waye li ci bari ñak nañu ko té dara waru lu ko lu mbirum kom kom aduna ay kër yu rafet ak auto yu rafet ak solo ak lek gu neex yi dong dong dong mo sank suñu dund yek mu ñak suñu dund ak ñabot waaw goor ñangi takk jabar nek ñom bitim rew dugg ci bet yéra sa jabar ngay liggéey ngeen dimbalante fa ngeen nekk yeen ñaar mu jekk jekk dégg la ngay wax ak benen jigéen bu xamé né du sa jabar bu doon da nga takkon jabar sa indi sa jabar benen bi fi mu dégg ngay wax bu jëm koku problème mëna ci baña am mais da ngay gis goor gu xamé né fa mu nekk situation demul nonu mu yéra jabaram fa mu nekk melni jibi yoro

0: mok sama jabar yene senegal la yamale kot xoluma luñu am xol ne ku ci nek nak ndega yeungatu dana la ca fek suma la mané jappalé pour mu gëna yok wa ku ci nek yeena na la pour nga am liggéey pour mëna yoré sa bop pour ëlëk mara day talé bo ci dé am lo fi bayal ak sa njabar parce que dund gi momu ñuko yalla moko mom taxamu ñu kañ la koy jël wa bu fekkante nak yow sa jabar fété nga ko fuñ ko wara fété c'est lepp transparente ant yow mom def nga né mu digeen yu dofuñu ñomit dañuy gënë transparence envers yow man sama jabar sama virgule un poko xamna limay am par lèr ak luma mëna am ak limay défense spirituelle dara un poko ci xamna no man lo mom yalla dogal na nak lajumako virgule ci sama njabot fi lima wara def numu dépenser ci sama dom sax bu ko lajé ma dello ko ndax lool la fekk sama baye don ko def ak crayon sax bu ko massa bu ko suñu buñ ko massa jënd ni ko suñu yaay lajé mu jox comme nak doon won lepp lan ko yaay waye fi ci bopam fi yow en tant que jëkkat fa nga wara pété sa jàm waro ko ñé ndax wala def na ko la ñé do la dolli wa jigen ni nak da naka bari ne ak lolen man ti defal tamit buñ amé tamit na la yo de sama ala gi dang da nga jël sa bot bu nekk ci tay ndax ñoy wax jigen la ñun ci nak waye yow nak en tant que bor yow ya wara am sa full ak sa fayda xamne yow li ngay defal sa jabar ju yi dang ci jaamu yalla ngir ëlëk say dom tamit mana am ndax sé bu dé tamit say dom kèn du leen jappalé wa yow bu dessa jabar la ñëkëré tamit la nga ci am bari wut ab sunu xawma 10% xawma waye leneen la ci ëpp yépp ci doom yi lay dem anyway so sa defé na ñun ñu ñëpp ku fi ko fi mëna nekk tamit defé na né la ngay tali tali tali teuf teuf teuf sa ngay def ci kër gaak tout defé na né sa njabot noy tax ko sa njabon nak wax da kenn diir wu sa jabar mo ci war ëppal man mi fu ma massa ni yoré santé sénégal gé sama jabar bam fay nek ak bi mi nek fi yep buma demé ba sama santé tang da na yëkëti ay takaya ak ñëpp gaay jox ma def ci heure buma ko amé fay waaw même suma ma ngi lit lebal na ma wala jappal na ma waaw amna yu bari yo xamni mi ngi makoy defal dima ko may ci yo xamni entre terangal entre man ak yow da naka mbassé bu rafet mo gis bo xam bi sol naka li ci ëpp samay jabar koy jënt waaw bokk ma ngi lay bu ñoy ni nga xamne bu solay ñetti ñetti morso ci poosam la genné waaw man nak jégg ji dañ may solal parce que li tax ñu may solal c'est parce que dañuy def de retour ci man waaw parce que gis nañ ne man gis nañ ne man yéene na leen man fu wax dëgg taxaw na leen sétanu ma leen ci dara tayit lama leen di def tamit neena li ma leen di wax moy defuma ko ngir yeen dama ko def ngir sama devoir lay def waaw ku ci def leneen tamit yow defo sa devoir waye man li may def ni dama koy def ngir yalla ak jëmi yalla bi xaaruma ci dara dina tour parce que li sam fi ni ci bopam mom li la la yalla sant nga war ko yoré say soxla waye waro xol lañu am di ci lañu am ndax defé na la jigen yi bo doxale transparence ñom lepp luñu am da nañ la ko won buñ bëggé jënd kër wala terrain wala dar dinañ la ko dañ la ko wax wa comme que man sama affaire nak mom ay affaire souf yi mom sama xam xam bari wut la tutat buñ ma tago tamit na len bolé diw na len demal ci diw mi mom dina la mëna topoto ci li ak ci li ak lé bu ñandé sénégal tamit noy def chantier yak yoy yep ba yef ya pat ba yef ya paré tamit mu ci fayé ko location ma tout wax deug suma démé sénégal tamit wax deug xam nga mam ci gi sama bop bu baax ci lool yep c'est parce que dang ko ji jigen waye tay bu fekkonté né tay man dama jël sama yenen jabar diko door ci kaw mag nangam ak nangam wala ma ci nek di gënal goor ci goor yo da mom tamit bu ñay da fay nit lañ amna yo xamni tamit yow ya koy di nit bi su bari fay nit bi dok man sekk ak yow dok man da jigen yep jambur baak yep ci am sama jabar amé di cey bi ne wéré fi du mat ñaari wër bu ma ñëw ak légui xolal ñetti péru dal jëndal na mak ñaari ay naayt lañ ben bi ay ribop parfois bu $180 la barki yu demb yëkëti may ko sama ñaari soxla yi nek sénégal sama jabar bu nek fi tane ci nek ces parti ñoo yépp man na am transparence entre man ak mom parce que defuma kalaas ak lebu ndoy gi nga xamne ñom ay kacior lañu seen lepp dañ koy lebaati gis ni aduna bo bëggé napolo da ngay téggu ci yoon bu jubb nak nek honnête honnêteté mom bo la ko yalla mayé mom lepp lo xamne ni yang koy ki lepp lo xamne ni yang koy def yalla dal ci gene waye bu fekkete nak da nga nek ko xamne ci yow sa lepp ci nebbatu rek ngay dox yaay gën yaay yok sa bop ay difficulté rek hé manako shotgun formation mom la gis ci souf okay manako you know the next
1: about them next now what you going to think you going to take the champion or what man dana affaire bi suñu couple de nba bi ñoko mom bu soba yalla
0: ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mam jara da silva ngay wax ihsan don na ko deglu kay man dama jax fi defen rek gis na ihsan ni ñuy tag ay talik rek mo waw ci mom ñu len dal way ndaw ak talik general dafa wacc wala ñu bëgg non la doon xala ihsan yalla nak yalla yërem tay xagne